ngày punya baik teh nyotong lo nge dudu dia ujuju sekali udah jam baru di punya oke pengrapan Bus.